kutheni ngathi andiva kahle nje mfowethu? Indona ngathi niyanxila nje. Bathi walala mini sohliwa mathamsanqa mama.

0: ngedwa sengibona ukuthi nami
1: ngizola la ngedwa yethu nelilami
0: lezi zone nginazo emhlabeni ziyophela mhlanga
1: yoyo.

no mamar kasai izo kan sigine Musa ale hen songai bore ara mahangal ai gbaran do songa wule be ro amma bai kulkan Musa hin kowi ai le ko itara non si maiga ala ko ko ito kaina Dawudu mun koy won godo labaro kage Dawudu garkwara Dawudu furfura har furase akwai ga kani sungo ka imakan Musa zaizine bai kulkan Musa yin kowi ndi ningu fulibero na se sore maiga handi hanno Dawudu tunuka albaza Seru nye diramu gimbo kano eje kutukara mumu. Hare giti baru. Dawudu mamara mo giti kweize. Kweize mo sitanga mkala baru bu. Anagari de mbali yoga. Mbali yogi didi che follow follow. Atunugawa gogo koi kumbu. Musi inkabu wakaniko fonda ada ngami. Musi fatun Dawudu se kambo mwari. Musa fatun Dawudu sai kambo maiga ani duwaro ko dare Dawudu no ko kora salise Musa no kora gani go halal Dawudu ne ngaidu hali go kora Musa Dawudu ne yaji hinka danga Musa fa hai Musa fa bar gizabu dika hari gogo doru kur gogo doru nge chala aga ade ge chala na nu kala ye musu babu abar ge zaga di Dawudu mamar gobar yobo azage ne Dawudu mamar Dawudu ne takuba danga bun woka handi hanno Dawudu sintin gudu soyi ma Dawudu ne songai musu in kakan mongu buyan Nde Dawudu mamar no nawi Imafa apa teso ngai kuni jingar kuru Imafa mo teso ngai kuni humburu Humburu oguru kogo so ngai Ama kotoko sinu so ngai Musu humburu halin hadda ngara shi koto Ika ine musu zai se Dawudu mamar no musu inkawi ne kan Dawudu mamar noni wi asidu koitara kalan diga te sa daga ri wanda yayi magana Dawudu ninga te sa daga ri in Dawudu te sa daga ri so kai nan kan wanda yayi sa ta tunu kuru Dawudu mamar goyi gine Dawudu mamar ifo gate anu ko itere wodi mu handu iye digiri iye digiri biye musa zai zaka ba mu